Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita, diri sa Filipino Flavors. Lami! This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.

Music right there by Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. Oh, what would that be? Well, then I can call you as a friend, or I can call you by your name, but whatever it is, it's just maybe. You're tuning in to Harvey Community Radio, 96.5 FM. It's your Town Talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami, syempre, sa mga kaibigan natin ngayon na nagluluto na ng kanilang mga pananghalian. Ala, sarapan po natin yan, ha? Chak, matutuwa si Mrs. Mister o di kaya yung anak ninyo na kumain ng masasarap na pagkain na luto ni Mama o di kaya ni Papa. And friends, sa mga nagbabalak o may mga plano dyan na mag-fishing, huwag nating kalimutan yung mga equipments natin na dadalin, ha? Yung mga safety gear natin. Aba, ipasok na yan sa sasakyan. Huwag kaligtaan para matiyak natin na siguradong safety talaga tayo. At sa mga kaibigan natin na nasa trabaho ngayon, it's time to have a break. At saka magmerenda na tayo, ha? Para malakas konti. At sa mga kaibigan naman natin, wanna say a big shout out to Alin Sunuri na family, to Dumara na family, to Casayas family, and to Balasta family. At sa mga kaibigan natin ngayon, ha, may basketball tayo ngayon dyan sa Rec Center every Friday. Sa mga magpapawis dyan, hala, maglaro na tayo. And moving on with more of the Filipino songs, we've got something here from December Avenue. Kung di rin lang ikaw, di rin lang na sa 96.5.

Kumusta, Harvey? Ako si Jonathan Aquin galing sa Philippines at nakikinig kayo sa Harvey Community Radio 96.5 FM. Di bali na kayo ay mula sa Philippines, parang ako, o kaya sa New Zealand, o kaya sa South Africa, o kaya sa Italy, o kaya sa Australia. Laging may saya pag nakikinig sa Harvey Community Radio kasi ang bayan nyo ang nagsasalita.